0: Oba me no wai. Oba ma me bra. Aniemes.
1: Ewradi na mi ye.
0: Aniemes.
1: Ewradi na mi ye. Ewradi na mi. Ewradi na mi ye. Ewradi na mi. Ochi o mai na me no.
0: Na ten na ye na ka won ade ne bai.
2: Me pa cho ye firi be kwai Jacobu.
0: Be kwai Jacobu kasa.
2: Eh ho ne firi na me ben so ye adwuma o police ni wo barigatan. Nti da ko me wo ho ma no mo fira me phone sisa me ba no. Otwa hwe me mo de na kwoto hospital. Ampani ampa me fa ka akoy. Me koy ne sa na ye no kresa de wo kana. Nti me koy, me koy na nyimuna sa ba bi me ye sa de kwoto hospital. Ada obe sha na dwuma mata de bi kwa ko.
0: Wo sisa, wo si da obe sha uniform. Ada obe
3: sha sisa ka de. Ebe koy dwuma mu bia me ye mo hye me pe no anu no mi hu ba bia me wo bi. Sisa eba sa na hospital ni ade mbe kwa ma me para akra na me ho atome but anytime bi amese ho om bia na me yama hime
0: sha uniform na na yama hye we no ano no ma me to aso
2: enti me kwa dwene yampa enti me ense ni om me mra no ense wo ma enti om me ense ni me hwe ne kakra enti ada na obo ano ho se wo kwa adwuma okoduru ho pe ani ayu kra na me hu se om se gita gita na mbe na tete me sa de kwa to hospital ana o ma akonya sanete dia me fa ne mra ekrom na ye me hwe na yarisa ye ba ya mpani ampa ye chini bia
0: o se sai
3: e aji ye mponchi nyina
0: sofo na ko ponchi na asa mala ma na akonfo
3: sofo ye sofo e wo kumasi ya
0: o se sai
3: kumasi ye ya
0: ana sofo je bia
3: ato aji mi aponchi aji skasa mi nto oye
0: aponchi ana ye ma ji una ntwie
4: Ufa me bodie mu
0: ha. Se se wo ye mu shiwa wa koma na nyahwe biem. Anyahwe biem.
1: Kai. Ewradi na me no. Ma wradi na me no.
0: Yo.
1: Ewradi na me no.
0: Hey.
1: Ewradi na me ye. Ocha ma ye nyo de die.
0: Ewradi
1: na me. Ewradi na me. Ocha wa na me ye.
4: Wo su wa da se.
0: Ontie me.
4: Tie die cha so ma me
0: no.
4: Assemble a bon pisa.
0: Wa se sofro.
4: Aponche.
0: Ewo kromu ha.
4: Aponche
0: de
3: tuntum, wase me mfa aponche tuntum bra me de ba. Amanfo hu a yare ne be free me.
0: Sofo. Sofo. Wati aponche. Kai.
4: Odifo.
0: Wati de akoso. Wo ye ye nua ba, ono nso so every burger regional swat. Ono de ne yare hwe, ne yare ba ya wono so enya yare sa. Ye kwotie papa ye nso so. Ye kwotie W nso so mra. Me number A 0244-73-49-35 midi any defo or GMI me wakwada so SD hospital no me wona chipe ye ngotie baba yi mra afa ye ba me ba ba kire o me kire kwan ni ena bnada ampa ye dwa oba na ne de ye twere de ne de ye dam de waton samuntin taina wontimi nyaye no fa ne bra o se o ma bra be gina ma no wo me erade be fa me so aboa ama won so adia dance
5: hello
6: hello
5: bi ra ba to meni sa o kasa free
6: Baje me kafa se mis kaso fui e buakwa
5: e buakwa
6: me ex service man me W1 na me wo northern command you see I am central command na wa na me wo
5: is na
6: ba ma retired in the PCC baje o se
5: we your Australia say wa ju wa
6: kuma chi I am your Australia ma ba pi
5: good e die na asia no pe wa ba fi die so
6: ah yo ai post Go Street.
5: Mm-hmm.
6: 2019 more. Na the soon die. Say, O Baba, I'm going to go to the panel. I'm team Jesus. I'm sorry. Sorry, I feel you. If you want my dream, so na maybe a team, I'm sorry for you. Help up with my just over heart 20 million, over heart 15, na yebe ka asem no mi kwa baby so asore mi kwa asore baby so yebe ka so so won ye se yebe bo ma ya man nanti ya yin ti ben ko ti ye ma din se ne adu no pe se me ni sike na acha pa tu ni sa ba ni ma no mi gu de be secure so be ni sa manu madu anu manu manu na ebi ayese me daya mi su ga ese wo me pande no e wan won adu kura ko fom kura e wan a sey mi e yem yesa de ne se da go de ni me jun sa na jun so aka ma ya se
7: oh
6: into me ma ti man saying yo ha mo chede ni ti le ju su ya o ti ama de bra mi su je mi na re mi npo be ha we are 2 pound wo wo
7: Yes, seven days. Ana wo timisu osu daye se daye ni mu no yesi prostate yade na akun.
6: Very good.
7: Okay.
6: Ani na akume.
7: Yo.
6: Nti ya bana makache mbanu se eno kwe papa yare we wo mbet. Nti se bi ebe musi se ana se. Yesi bi am so ana me de kwa. I said ya so di wo wasi kwe moyo kwa ya so kwa jun so yi ti ni ni na mi ya nanti mu ananti mu ananti mu yi no hwe. Eba fu ikwad ba dikwad me ko ya se bosu ni suwe di e du be pu ni e yi ye di su apetin hu e su bosu ndi o kankan won se ngusu eba ho wi ase amoduro e di chin e ti ba se tu ni si na meti o di ama en kan bi me dawa ana ti me mai ba di se me nko be di adi ni wa ni na moro ba so su di ka se chen se ma me nko yo position yo position ya wa ga me ni am se ene ni yo position ti matra se ni wa na me ko mbe di afi be twist me da fana program ya mi ti se bi ka se ah ni amanye wo nche ya na de na won sori nko no ye bi ya me from se se se me ko no so bu se bi ya ka sa jem zo wo ni mi de o mo ka ka no kwa wo ko wa wo no he ne but me chi a so ye wo kuru he na bebri en kwa si bi le di si sori e he ba we shan ma wura ho ma na nti a che mi si wa ma no be se ki o so be ye 9 na afi ni si e mu ya na meda ana machi isene mu ka se ya na ti ya msi no ti ya mo be mi du ho kwa mi na mko gba so dan no anti ma mi ni die ni huma bi mko bo ya tutu nko ya be 5 something na meju o so fo ke twan ka tren se ah here wa be o ha obi o di be bi ya no bi fu so ni wi akwa na o so pe ni positive sam se no kwa ani tren bai
7: yes
6: ma chinya chi de o ba se se mi hube bia mi nwrae
8: se se
6: me so da bi o se ya advertina pa se
8: mi
6: ti o
8: me ti e wase mi ya na che se wura dem ho no na ka che se prostrate na le nam
6: ono a e e e o di ama na mi wo ha me cha cha so wura prostrate na o so si ni si ni nam cha en ko en cha mbae na ma chi a 2019 ma na ti a no mundu a da ma nu ma du kwa no kwa na ji so no e be ka ma ya se dama kwa jie dwa mema numa guni dina jese ene diye dadi kwa ande maya saye tain niti ngevi anase ni jimuwa anase stati fubi dina ina kama ya ati niti ngevi niti oka chile mse oka na maili chile mse matina soo kwa bwantina yuya ebe hyo niti wo jini nina mse ah mako baby me ya kaa chile mse anso so stri nipa na diya de mami nipa ngevi
7: anko yevi
6: ndevi niti the better one, you want to say, yɛmfa rɔba yɛma yɛ duwuyɛ duwuyɛ sisɛ duwuyɛ de maame a sɛ wokɔ akɔ woyi fei sɛ woyi fei ebi yɛgyare nea wobɛnom ne nea kekakeka ho meba dɛbe de so mebɛ ne mu no a na medi hɔ medi mu na mesa no maduro no medaa me sɔ mede nsɔ yɛ nenam so sei tatatatatata ɛbi anka ma yɛase baakɔ koraa
7: kai ɛmo no a wodi a
8: ma
7: dwonsɔ no ntimi ma no saa da na wokɔdi mu ɛna deɛ mede ma wo no woyɛɛyɛ
6: meyɛɛ
7: anadwo no a nenam so saa
6: anadwe no a dwonsɔ tata sɛ meka kyɛ mu mamu asɛm ɛna yɛ me no sɛ medi mu sɛ na akama mentumi nwensɔ na mɛhyɛ wo nyɛma yɛ ase saa ansa dwonsɔ no atumi aba out
8: wsu deɛ woatumi adiɛ adwonsɔ
6: batumi adwonsɔ koraa koraa nti na no mekɔɛ no asɔfo no ketewa no mesan kɔ friday no ɔsɔfo ketewa no hu nyina ɔsoso gyamaa na mɛ akora kyia me nsɛm na mesere na msɛ asɛm a wokae no ayɛ adwuma bcause mananti aberɛ nti da a wopreachi koraa ɔhanom adwene ne ɔwɔ maberɛ nti nea wokɛka nyinaa bɛ tinsom yi wɔ fie hampa
8: so gyamaa
6: ɛfiri hɔ no metie pasɛ
8: wo
6: Mitiyo.
8: Nothing command hon die. Mise me hon na metie.
6: Ose.
8: Bebe na uwe nothing command. Ye two brigade nye sa.
6: Two brigade ona hona miwo.
8: Enti ho die matran area wa chere ye. Minim bia na wo teammate bi WO 1 Ali minim se we kai no. Ali
6: Ali.
8: O kai no.
6: I mean,
8: oh, yeah. I'm quite many. I'm not sure. Ɛdeɛ na wokakyɛ tiefoɔ tiawa ɛyɛnya wo yɛbrɛ no
6: ɔpani no mɛka no sɛ sɛde ɔgye aman ɔyɛ prophet a nyame de no yɛ adwuma nkasa because menhyia bi da manantea nantea menhyia bi da nti meka kyerɛ tiefoɔ sɛ obi a biribiaa ha wo biaa no wura hɔ na ɔbɛboa wo because nangyea ni sa makyia berɛ asɔfoɔ akasie go kurom hɔ nyina maakɔ hɔ nyinaa ma ɛha sɛm ketewa obi bɛka kyerɛ sei na ɛwɔ ho nsoso sɛ ɔntumi nyɛ ho adwuma nti mɛserɛ sɛ obiaa yareɛ bi ɛda wo so biara pɛhu a ɔgye aman hɔ no a ɔbɛboa wo ɔsɛne wasia
0: kwada so SDA hospital nakyi pɛɛ na gye aman mewɔ nti mu a mofiri abu akwa tano so suɛboa ntɛnsere mo a mofiri baabi ani nkaweɛ tepa mem gɔɔ so anɔpa yi a monsimu ntɛm ɛyɛ asimu ntɛm mese obi bu kwasea paa fa nipa no din berɛ gye aman mɛtena se ayɛ so adwuma ma na yɛhwɛ deɛ bɛsie fa ka a yɛbɛkum ase nkurotu a mabobɔ yi mofiri baabi ani wofiri sɛhwi wofiri sumwan fa ka a yɛbɛkum ase wowɔ deɛ no deɛ ka kyerɛ driver sɛ wobɛsi kwaada so SDA hospital junction no so ɛhɔ a na abɛsie usi frika musi a wo de ne de dane wani kire kwan kakraka ne mienu twa kwan nim ebra ba bia filling station ne won filling station bi si kwan no SDA junction ne so edu obi a ofri sunwan na ba ofri ba bia ne na ba ofri kawe na ba ofri tepa mem gos na ba ofri sefi na ba ka che driver sa driver simi kwada so SDA hospital junction sa osiwa wo de no twa main road ni mienu nyinaa mu utwam a ba bia filling station ni sie no fuel station ni sie ni gina ho obo se fuel filling station ma menka ze filling station ni nchen obo se kwan bi sana ba fom ya ko ta kwan en ne bewura SDA hospital wo ti wo sana kwan ne bra fom wo sana kwan ne ba fom a emisa wo bi wo de sana bra ba duru ba bia ko ta na pem no udu ba bia ko ta na pem na wo na ye bodwa no koba akunchan ana mienu ana miensa na nan na bisa ne sema amie mesra wo nkyere me fie no a ye ya asore ewo mu no ba bia wo gye aman wo no obi a be kyerew unya bodin obi a be kyerew na wo be wura fie wo ye fie a yato wa fa ntu wura mu a fa fie ne nkyen bra na chi e ho na asordan si fie nanim esi na chi tiem nam ene day ameka se ya ye bena day anopa no nsia pepepe na matena se me ye adwuma mana bo anwumre no nsia anwumre no nsia bo ana mabum ketim na meko etime so hu nipa na wonum nsana wose ontimi nyai

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Kufra na ye. Yes, ye ba akoso ba ye betenem no. Me fa paint rubber anko no mu shadow no ma na me fa mra. Na me dru fi a me fa nsuo mfra. Na me dwa ne sa 7 days and adwo 12. Na me dwa ri wi asunsun no bekọ ama be ma na ba. Enti mi ko shia dru no tugu ye. Mi bi adru no so dru na ni te se moja.
2: O di o machi ni o mu koye.
1: E ba ji adru mi ko mo nche ko ji adru no ba.
2: Aha na ade ba fi. Wan fa bi anyare.
1: Ma fa bi anyare. Ma fa nka me hokra na mi ko shie gu ye. Enti afa na fie wa sha ase wo ne me. Enti asetena pa. Wan na me so sa abufuo ni ade ade. Ni nyina mu na manya abotre na me ti fie ho. Afa de mi wo ho ala si mi da dem anajo. Na maame no Mame no me da hwa meti hey kromfo na me sor ko ho. Mi ko ho a, mi da mi ko na kromfo no ma bu na kunu, mi nim ni pa, okun na me da me ho bai. Esa se me ne me ba. E na da dem. Akra no ye bona meti na mame no makwan. Ti mame the force agi akra no. A woni ne da sori, mi su meti fie wa bi.
2: Wa wo ba.
1: Mpa chan. Nti akra
2: no. Be ma na wo ba.
1: Be ma.
2: De wo na wonyem no no wa wo no no
1: e ba chan. Mpa chan. Se se when you're 13 years, okay. I can find out when you're 12 years and a half.
2: Yeah.
1: Nti, niye ye ni se, akura anu mi ni mse biya akura ase mbikura wako ho. Ena mami sori di mirika ko, ko shebe biya akura mfuo kro no, ewo. Sa nse wako tuwa mami, mi ni tama wadeda, o nantem. Misu menchena wada antem. Me uradne, mi ni ni ina ni uradne, mbikura wade jame. Nti, me sa wawa, ene nte mkwa da, me sa wawa na mami no. Ofre me danu me kuafuo na ofre me se ya wati asema aba na kronfuo no omo chichi amanfuo de omo ko police station enti bra na police fuo atwam wa hasan ti bra na me mo case kana tu kwan na me se ma na se de me ni ba bi a me ko
2: na wo ka kronfuo ne ho
1: mpa cha me ko hwe bi me ko ho
2: wo ko ho asa wo nko ba okro no
1: kwa fo
2: na ya bro no no e na wo de wo ko ho ba
1: sa
2: eh nti se nya wo nko na ko na na ko na ye ma osika mu adwane
1: na me se me nko wo si chinchina me nko yesa ye be chime e na wo ma mika sika me di to aso nti me ni
2: ma me ba wo ko ko school do say
1: ba cho mbe ko form 1 na mi jai
2: eh form 1 de no no
1: ba cho Jesus
2: e na wo jai nti so bi ka sa sem we chiro se ya bru konfo woda ne ba bi mi nso bi kokko hwa bi eti mame we de me na mete wade ase me no na te me dwane akohe
1: me kan bra ye wose da me nko na ma ni na chinje na wo mame ka sika 2.5 na me ko 12 man no me ni na tena pa wo Cape Coast mi ko duri ye
2: he
1: me ko ya asetena no nko ye sa wo na wo mame ko ye na me frere ne se ne ma nko ye na wo se ne mama o ka sika ubenya baby fufura kwa na mba mi bedru nkanya na mi konya adwuma bi me se asetena kwa de anya mi kotena bi mu nchen
2: he na mpache wo wode sa sika na ma wa mu akono obo wukunu na mane ya na afre wukunu bo na mane se de wo ma me kan ni ontime ko okan
1: wa se wo de me nko wa se ma me mfre no ntimi ko dru ye no
2: 16
1: wa se ma me mfre be ma no se mi tu kwan ma me nkra mabusu afo so me yesa mi ko mi kru ose ma me nko ho wo dia me nko nti mi ko drink kan na na ma me no obu o ma ni busu ani bebu me punu nani o ma ni bebu me punu nani se ade a chin dan si ho madwane sa na o friend ba no bo na ma ni
2: ah
1: madwane na otu bo fo ko ye kru mo se o mon ko kan kire me wo fa se mi ni kru nu o se ah na ada mi busu ani ne de wotimi nyira saa watu kwa onum ne tene wotimi adwa na wankra mo enye nokre nti wo ma na obi fra mi se memra na ma se se madwa na mankra na me bai to ka chem se ya mama hwe ne wansi kro num biem ba bi a wo no nya kuna ware na bebo obra techi man mi sa ne ma mi afa ne ho adwen je wo se me ba
2: na ukoye nu dadada na ukoye ni nyina no na woni wukunu no a woni na wo no nkasa ukọ uja aba no anado ba ne koye
1: ba cho simi nja no ho be ma no frẹ me be ma no frẹ me be ye

0: years ni won fra me da ko sisa na anu ya oba ya ye di bro nya ye mu ode bae
1: enti me bo o ku free wasen won o ko di nadodo se wo takrade ansa na brabo na nko ya wo de
0: kon takrade de manche me nya 3 weeks
1: 3 weeks
0: patch
1: e won wan che na ko tenan
0: ma me na me ne tenan ye no a me efu a
1: o ko ye de o ko wa mane ye ne se o bo na mane ye se
0: me bo na mane ye se asem se na ma se se me mra ne chen kakra asem mi na esi na o si yu wate
1: Unya sho se krono no na ka ho.
0: Ba cho da bi menye krono.
1: Sa.
0: Ba cho.
1: E na utimi gidi ye se. Obi agba no krono e yabro na kunu no. Wo be jawa wade ne ho akopa ba bi atena.
0: Sa me se me nko, wase ma nko na ye chimi a. Unya sika be ma mbe chimi nko.
2: Na na mu se se dia na ma ya wanti ya chimi.
0: Me ka ye
2: ma wota mu sika enim.
0: Wanta mi ensim.
1: Yo. E na nti 3 weeks wota kwa de na obedi nkran so e na dodo se.
0: Nka ho de menye a. 4 months.
1: Well. 4 months.
0: Mm.
1: 3 weeks plus 4 months. There's a 4 months, 3 weeks. Then you want for them, mother.
0: But you're there.
1: Then you answer one for you, Kuno.
0: There. My friend, I want for.
1: Okay. To one and a mouse, Kedi, dear. What's the name?
0: I'm going to tell me, my friend.
1: After what's it?
0: No, so say. Mom, I caught one, I'm going to hide that. Mean to me to know being chance.
1: Hmm.
0: Oh, my, any put to
1: me. And can I find now, Koya?
0: But you're not me, what? Kotoku.
1: Kotoku, they say, no, you're not, Grandpapa.
0: Me, dear. Train, Kwan, so. But I. Train, Kwan, so. Enti mi bedru ye. Wase na ade na wasan ba wachi. Ade na ba untwam ko okurum. Na upicha kra bo police station. Tinken sese oba. Na ninu yakuma ofie wase ya. Bra na oba na uja no hono. Kwanya ma me ne dan de ne namso mani nje ho. Ne tete ye no enkoye. Enti me sro ba bia wo bia no. Bra na ba hwa akra no. Enti sa oba no besei. School kra da ope na wo ko school. Enti me sro akura no saware no kwan a menu an ne ne ba ne de wo nam so no saware no kra nya yi a wo ba ne de be hye no akura ne ne hia no tituri na me ba ye me bedru ya ne nu an so na ne me de ntoko
1: obi ntwro obi si wasam a wo ka no e ya na dwoma na sam obi ko me kra na
0: muri a me ye no kra nya tro na me di ba cho me sra wo ani di mu
1: eh me nya tro no kra but asam no algorithm no mfa e ne system no mfa
0: abusu afo na ka Mabusin afọ na o matena se be ma ne se o ni mintimintena bi na me
1: o kunu no de se
0: ba cho o de rafet
1: ana wase ne de se
0: me ase no so de ba je
1: o ba ne de se
0: ba cho me ba ne de ayi
1: ha madam
0: mi ref ba cho nya abotre
1: ma nya abotre ma o ba ne de se
0: me ba ne de apia philip apia philip
1: philip o kunu no won de apia de na ba ne ko de apia
0: o de no to ne papa ba cho
1: sa
0: be ma ne papa
1: We are sure say bibia is fine.
0: Mbacho.
1: Sir. O kwa sorry be.
0: Mbacho. Aso na me ko Pentecost.
1: O ko Pentecost. Pentecost in sorry my dog so. O
2: se na.
0: Na me ko.
1: Se say wo ko hen.
0: Ntaye. Eche me bedru ko num na be ma ne say ne. Me nyim de a me nko na so na me wo a wa ye me ho ade wo.
1: Nti sorry be na na wo ko.
0: Mbacho salvation ami.
1: Salvation ami.
0: Mbacho.
1: Me be say me hu say wo ye sound. What you say? Ko unsem no awukan e no kwe but e fa bi no meme ntia se e le na be ma magi adi se you are very okay
0: je be ma magi adi ni se je se me fra me ofa no wa ha ma wuti na no asem
1: sa
0: atun
1: de na wonyi mu onyame ase mu kwa sori nyi ya preaching be na otie anti bi quotation be na beti me di ama me
0: eti bi e se wotu wa ma mfa oyonko asem en show mu wotu oso adi no kwe
1: Okay, and you're back on the beam. And no quotation, Benno.
0: And it didn't patch up.
1: Quotation on your family,
0: Auntie Patch. Tuning
1: your mere symbioting quotation beer, a 2 day deal bit to media genus or bomb by a cry. Bacco per cry. And crown cry the AB crow. Genesis 1:1 cry, Unim.
0: A young man, a nebo.
1: Bobo. Where sure say bibia e fine
0: ba chan
1: ma me fofre wa ka ba ko se ye se oto a emfo bi wan se mi se oti na de
0: ma ndwe o yonko ho adwe
1: adwe mbone ene ba ko yenko ma me fofro
0: oto wa ma no kre eni wani
1: ni na o bible mu
0: ba chan
1: na de bi
0: na oto o so aye de etre
1: ye de etne
0: ba chan
1: okay salvation na mi obeti ama mo nyom ne bi ana na o de okwa nyom ne de nye o lie Well, I don't know. But, auntie, wo firi ntan ba na wasese na den na ba ye we had the pictures abubo kroma nyina ye be che wo na ye den
0: ni nyina mu na me no mu na wo fie enti na ma duro na omo omo ba so me she ma mindware enti me ba ye me court bo an se ne first me ne te no ti wo no me nu aduane na wa gusu mi gina wo na ma fa me de ense na mi suru se kwanya wo de me fa so
1: wa busu afuo we
0: mpa che omo wo
1: o ma me ti ase
0: pa che omo me ti ase so ma me yarefo
1: no papa e
0: ni papa mi ni na chira
1: Uhu papa da
0: ba cho
1: won ni mu ni anom ni mu bia
0: mi ni anom de mi ni ma me de jaware a wode ye bae me wo fa ne hweye nti so mbe ye ho ade
1: nti sadie we nyina koso no wo bo wa busuafo ama ne yesa de ato me ni awade no ama me no ebedi ani mu be gye ye no me pen kra na fraton me di wachi a yi I say na akosi wo bo ama ne
0: ma cho ma me ne se ma me nkan chire
1: o
0: ma se ma me nkan ma se mchire busuani bia
1: Hey, to aswe, na me hebe biye kwa siye, because I'm
0: a mwenye se, me di asem no ba, mi bechi ye me unhuwa.
1: Na, mu bisa ya bebe ye wonu we unhu?
0: Mi bisa ya.
1: No, msiye we hii.
0: Na nse ya na misambe shishe mwa mi hii. Enti me bako ye, masise unsuwe bijware, anajo. Be maano, etu amela iti mu. Me desumu.
1: Wasem no ohene ma me hwa wadwena na me na mayera wasem ni wiase mu ana
0: na na ma asem ami
1: ana wo hunu so
2: nti asem na se
1: we
2: o pese ese no babia ko ka
1: ko o si from there but won se e ko e fa so abe man ba kwa wan kan odi abedru se Eh dena be man bai obeto wo kan de asie nyina akere na na wase
0: me kan bai woni na me so onkasa me ho kra
1: sase nti
0: onkasa me ho ne ma me mu asem na na wotie
2: oni be man na wo
0: mba chan me ne na wo
1: o so ni na wo 13 years eti o bai onkasa ho ena den
0: onkasa me ho nti me de to ma me bi wo ye nchen ma me na o mu ma me sansu ofie ho a ma me no aye madom se ya me mesansu ono no ona me de ko to nanim se Be ma na ba, me suma ba. Be ma na meka hwe, me tuo me nidi, me hyedan mu saako, me tuo me kwa ne nchan se. Ono na agye me atena fie ho. Mere tententen besisi se, nti wa ba na se wuntum me a. Fa me koma mabusuafo. Me hyedan me nyaduane ni, me ho kyerɛ me. Na ma me ne se, nya abotere. Na me si yu mate. Ti me da me ho a me kofia na ma me na ba ho. Akure, wase akure bi abeka kyen se me sima bonu dia, wo na wo se bebo me dia no. Enti wo na wo se na me se ma me
1: ma me denti na ba.
0: Mba cho me ba se be ma no wa waste me time to wo de wo ja me kwan. Ase ma da aje busuafo na ka.
1: Bo be ma ni dine to nkrama no. Bo ni dine to nkrama no. E bia na otie.
0: Mba cho yo. Ba cho ko mra ra afet.
1: Ah kasa, hwe camera ni mo na kasa.
0: Komra Rafet.
1: Kadia woka.
0: Me pa cho wo. Kwa ya wo no ma me de me nam su nti a me de wa duru. Nhira FM awie yi. Enti pa cho. Wo no ma me mada wo ma. Mo agi me si wo mre tententen be sisi sai. 15 years ni enti pa cho mada wo ma mu meja me kwan. Na me nko.
1: E de twa so ne be ma ne da ye da ben.
0: Pa cho. Oba e woni mi yeshi.
1: Me se de twa to a woni ne dai obeka ye da ben.
0: Ba cho
1: me
0: nkai.
1: De twa to wan kasa woni be ma dai ye da ben.
0: Me nkai.
1: O nkai.
0: Be ma no da bi. Ache.
1: Be ma foforo so e.
0: Me ne no fa foforo na na okwa me ne na bi.
1: Enti uba no 13 years ago woni be ma na ada.
0: Ba cho da bi.
1: Na se ne wa wu na to we. Ante. Wan ya vie se.
0: Be ma no be hu mi amban na me 23 years. Ba se ma nya 38.
1: Nasa ubana 23 meba. Hello? Hi, Rafael.
3: Yo, mame.
1: Na what to say?
3: Na mwada mwye na oswe.
1: Mwye ya pa. Na adena vaida menu. Wa, uko faa uma ame kwa sire ne dene mao. Uko faa na wunye mne 3 months haana ugane na kwa tina Libya. Uma ame dinafa ya kayaka diye musa ya. Ubikuwa babokro nukwa ose ya huru picture gane. Na wegane kwa nuwa kwa nuwa. Ba usu ba ya. Ujano, wasi 15 years ni, ma wasting the time, enti besumno, usene say?
3: ma me pacho o pacho mu sa me se asem no e ba ne san mu sa no firi ba bi asem no sha se firi a asem no be
1: o dia me dia me na di nkomo no bebre dia o pese o bisa no bia bisa no
3: aha ya me se me bisa se asem no e firi fa ne be
0: asem e ne firi fa ba e
3: and ya wo e na odo koto me papa ni ma na se ya me na me me se me mpa obi m sha se
0: o papa no ma fa asem bia nkoto na ni mo mi jam na me to ma no chia no na papa ni wunu ama no bi busa se enye makuma na ekoi na papa ni se eh wakuma na ekwa wato na ne achia ya wo koi na ase ase o enti me ba no tene nka na me se a me tene nka na wo ba no wache ina me ni de agro se ase o ba ma me ni be jaye o ana makuma keto ani se a wo kunu wache dodo na me kra wu ja me wa wu acha mi ama ma be wo awu me be ya chimienu o maaye adan de enko a na mi sire ye na me koye asem ni nyina ni o mu dia ye ngina so sem na me de baaye
1: to bo ma ne nka bi be ma wa ya no
3: mi pa che o ma me odituro wo na de wo no na ekoba mi papa ma ne se awade no ntimi ware biem but mi wo voice wo ha ma sem da ma mpanfo no se o mu ntie ono na nu ma sem mi wo voice a wo no mi wo ha wo sem de ma me I don't know what say 16 years only what you done would drop. I don't send record the mummy.
1: No, Tio. Yeah, you recorded this so. Hey, I don't obey. Who are no? What you don't know?
3: My bachelor, I am here.
1: Who are you now?
3: My bachelor, I am a mummy. No, no, no.
1: Nti wo akasa de wa hu no de nkomo na ma me ni wudi ye na wa wan fa wani antoto fo man po ba a wo beti me ni na tena ama hu
3: ma me anya se e bia ma fo ni antoto fo mo ni peniye ata se mi peniye bet no ono ne nsam na etemu jina so ono me ono wo fa machi o nti sa mema dodo na o modi no won kire na ono no wo se ne o pe me njim fa ma no ase me eno ono an kire won se mema dodo a o modi no
1: eye den na wu hu se wa fa wa chi mpa cha o
3: ono na ye lo kwade de ma me se se me madi bi ho de a ono so di bi lo kwade no nyina wo ho mutia wo bo hu no nya me nka se na no enje bibia
1: e ono meba chobo
3: na jabo de send me no nyina mpa ifo no bentie se me kwa me chea e firi ono ma nche so firi ono wo brum ni wo machi ti se me ye yi o me ye yi o eye ono
1: ti wo kwa akwantu o munuko libia no wodi sen ansa na wo ba mfie sen
3: mi pa cho mi fa nse mi di 13 years e na me be
1: na me wan kasa ene ya se die wiase ya ye ne wo ba di ni si be 13 years
3: ma me anya mi o nya man ko ye libia enye sabe sabe enye europe obi nte na libia te e na ono so so ba mo so buru mi nua me de enye sika ba fie me de na ba fie
1: ti mkwa ya no na busumi bia woma ne no wone oba no na asesera ne to sey
3: o me kwa ni de be 5 years bia de ne ase me ye bia na me ye 5 years ekon wo na wo sa se di bia ne nyina sende me se o mo se me ma wo e na ma war ho e na wo sa ase eguru mi nua sa am tu na wo da so guru mi nua ba bi na
1: wo ware wo ho
3: da bi ni ma mi ni ba mi ni hwe ono na kwa ufuwa ni, na kwa ufuwa ni, ena minim, omule kansi mgu nosu mu. Semi,
1: inti 13 years ya uko diye njina, wudia, unato kurobia muda?
3: Mami, kura, manyefi, inti wame, wanchire, badu kura ono, si, maji binti, ono sube dibi no.
1: Omeba mami misane, mami? Yeah. Weye recording kwa maa, uku nui kachire nise, wadi binti, usuwe dibi, mema nadoa senu wafa omu.
0: Mbacho, ya, wamshemi.
1: Mhm.
0: Mpacho wanhame busumi ni hose meme ya mamne me. Wan si di kura asami njinto nsuo nu me ka chenze me wochirim. Nti busumi bia mamne me o ka tire me se wanya busumi ya juma na wa mamne me. Ena me soso na wutimi tu kwan. Wana o ka cha me se me mo obosia enso wusika so. Na wo kwa wo be bua me. Na masi wanhuru
1: wo. E kire se.
0: Mpacho si.
1: Meme na chi wone meme dodo se na da. E bi e komunti ahokire nti.
0: Mpacho
1: me nso me koye bibi sei.
0: Mpacho da bi.
1: Nti e da na aka kire ne se wadi bia wo so wadi bi.
0: Ma aka se ma di bi. Me ka kire se de odi me nam so no. Kwanya odi me nam so nti me kofa be ma wo na aya na me na maye. Wo nhwe me.
1: Kwabra wo te ye.
3: Mama me pacho record no ba sa na mpa ifo pa mo pa nto eh na obi antie bi.
1: Okay. Ye anya record na wo adwuma e. I ready. Ye nkotie wa no asem no
3: mra. Record no nyina mo ntie. Ni nyina wo me da mpa ifo.
4: No make say. Wo kwali bi a 100 years ni, beti 15 years. Wo tin do say si wo bu say won twen panada. Nti sa me. Voice me dey ma wi. Se wutie na ofa ne sa agura. Pa wuro na mu mpaboa. Na de afili bia ho abaji ma. Me ka kire wo. Kwan a ode me fa so no. Enne. Me ma abo wanya ba bi asi. Ni nya nipa ma. Wo mpa me a e amamre kwan so. Nya kwase ebuo. Se bi obae me na abonte no. Na me ntia abonte ne. Awma mi do la betwe me abo adi matem. I am a yaka yaka de ye, te se me da bola so. Anye bia me nye ba ma wa, wa di mi tweme ne wa oba. Nti se na me nye ba ma ma esi fie. Na wono bebe tene na se wunja me kwan fa dan me chefa ma me ya. 3 days man tim bua ya me bo odue. Se wo ofa fon kra fre ba bi ya, apart from me ba. Apart from me ba Philip. Asa. Wo pa beja me kwan, mi wa chi de na kra de okan de, won hwe me. Enti mi so de me ya me nya sika to adwene ni di me ye. O ma me ma me chok money a. O ma me atari sika me bo mi ti me ye ba me shampa boa. Enti se wo me ma 3 days. Se wa me sun me. Me de bo so me ensa de be bo dia. Dia so ye be dala ye wo ka. Me ni wan sidi. Because wo yire hia wo ware no no. Wodi kan bo makuti age ma hase me ya bobo nu ya. Me ti je ma ha no. Obi antakwa na ma age yakọ. Me nya ni papa, bese me yewudi ni ba. Wo maame bi betwetwa ne seka me je no hi, bese me yewudi ni. Afen so so, ni pa de ba mu ntemu ho no. Nya me ni me koku no, ni kwan ofa so wuye. Wo maame na mpo a wo ne na bo nti, e na waka sa asem se me nti kwan. Nti wo, me ti je maame ni dio, sese me yem, me ya nya nyare ye. Nti sa wo ma wo maame bese me pese be meka me ho asem ma na be ku me de a. Ene ye, wo be di kan wa asem ado. Wo nti se me ma 3 days ma timu aya be bodu ya wachi na ma pake me noma na me de atukwa na me ne ma ne aka nyina me yi me ntaade bi atukwa na me jane tan hin na wubusuafo de ye be ma na waye ba no wonsan be bupu na ni se me atukwa mankra me de me pene kwe no me bupu ne ni ma sa de de wa nya ma me a papa me fansi yo papa nya hwe a boni nya hwe eh me ka kire wo se wa ma wa se wa nya ma sade a ma me paade a papa nya hwe abone nya hwe because wo no ma me wabu mi kwase apa woni ma ka ma hunu mani woni sa wo pam me minti no wo se wo nfili bi amade a me mi su minti wa nya ma sade a ma me a me su minti wo be wu wo ho me ka kire wo
1: e ade no
0: pa cha
1: nti wo na wo ye recording ma no
0: pa cha o ya ya wa me na mu fie ho no
1: me me ba be manda su jina so de me ba kwa bena
3: ma me
1: recording yo ye ma we die se oba akom de no na wo de ya wo kasa no de we ne de wan kasa we di bi o
3: what is say ba ko so wo ho biem o se adwama no de obobo ba ko bi wo e tre wo se fo na me send wo mo mutie wo de mutie ni nyina ba ko bi wo se adwama no obobo me pa me je no kwan na wo nko do bi o gbo jama ndi e mun kan je no wonu musu mi ma wan na
1: te ka che nya abotire o ni nyina no ye ye o oba a waje ne ho 13 years wo sisika ma wo ma mi mom na bona ko huma enne kura wo no wasete a ekwa ma ekwa na wo befa so mpo ade wo hu wo be di diage se fi wo ma mi ho enti o di ye o ke kan se mi sase wa ma de ne mefa bia e bia ye ya no de kai won kan se wa fa bi
3: ma mi wo du tro o ka se so mi me opa so on ye bia na wo bo ono trebo so mbodua ndi se me kwem mama ne de dadia me metu mbodua
1: wo wali dia no na mama ni sika besi obe isu na ade mama me no de ama no
3: mama ni sika besi ni so edu mrebi wase me manu kasa nye dendi ompem ko ni nyina wo ho lokodo ndi me de bebre mo mo mbotia oso ono wase manu kasa nye dendi ompem ko okurati ti me sendi sika ti mama
1: bebe na wo fili bia baaye
3: na no ja na me be o
1: baaye woni obe ada
3: dabi me pa cho dabi
1: tentia
3: nyenti ane se odi onu odi kan bodua wa bodua to dada se se me se dana o kan wa san dana ye ma me fie se dana me di ba bia kuma bosum nun kunu ampa so me so me be no me ko dada mu o ena onu obe ma na dan himu da onu onu oni me ko da bon tene ade che o fri fie ho no koye ani 2 minutes kra ne o mo kwaje no to hospital o mo bisa na o mo so oni muja on up to now ne otu woni moja bo so machi no beto onka no kre
1: enti me ba o sese obayi wo ye ne den awade e be na wo wa no 13 years wo kwantu o mu a wo ba ye so wo jana ma ma me na wo awu ntimi bi wo do family wo pa na bi han ma no no
3: me wo ti mi wo e na wo ti no ye me ma me fie e na wo ti enya so wo ti babi bone ati ase afena ye ye den ye start abrabo enya so mi ni diye se wonu nua wa buru me nua kura bi da fishim se sia otu wonu wa bodua dia da fishim
1: te obe wu wa nu ana wu ye ne dai
3: mi de se ndie mi nim ne me se onu ne so wa ja me ntimi pa wo pa ma me pa me papa no ba mamu na mo frɛ no na ho misa no mi de se na mini ha
1: ndo mo se obe yi onu oba ye nyina wode ya wu ne kasa wo kasa nyina kasa su
3: Ne wo ye nyina odutro
1: Mene ne si fie no fie na woka no mene ne si ye na ne ma me de safo amo ba fufura ko pepa dan mu ho anka wo ne oba no kotene fie ho ah ene ma me bo dua to fie no se se mene wo si fie na se nipa oba ne wan si di nim na se oba betene fie ho no so wo wura dan mu abosom no nku no
5: era wo ko wura dan mu na abosom na che wo
1: aha anche me
5: na ede na ko hospital se huma je na
1: hospital me ko ye ne se 1 week wo ba me dadan mi nidi komo de me
5: adenti a
1: miniska Now be sunny, sicker no mow. Or my fear, or bow one and I miss one casame. And then a mammy born in the eye, you would dear, some near Danny Dian and Omocassi. And yet, near the media was set while Jatum sent a year and a moo jammy. No more say, and your solo onion, I said, O mamma, comma. Until I called Cassam Wednesday, or Bama Comatized there, and I do 8 o'clock.
5: About say,
1: 100 cities. 100 cities, you know, and I just sat down and hina me go didra. Na mine ka chem so so bo makoh ma dia me nkoda na chi ti mi koye fie ho ba bia mi si dan no mi koduru ya o so ma mi wura dan mo watopunu no
5: ada nti
1: o so ma mi wura ho na me pa na che so mi sere no o ma meka asem nchere no obi eku na mi wura ho a mi bi eku na asen a wo be hye o ba bi da na wadidi na mi si mi nidi ye ko mo de
5: o ka wa na hye o no peja na me
1: Kwabena
3: ma me mpajo miti wa
1: ase ye fo bi ade ye nu ye ye mfa nse no
3: na
1: nti se 13 years ni aware mu ntokwantokwa ne sane mane madu abone ade ne de wo kan ewo mba me hwe me yo ba nti mi hwe oba yi mpa boy bi no ma hwe se 13 years me na me kunu wo Dubai friend say na what they say maybe o wono Libya Anna, menne masene tie, ene bibi aje se masene nwane medi, na oba amwa me kachira o se, wako fa ebro fomo mube ye nshio ma obe isi onyare, wati mwasem?
3: Awa hen fame, mi mwasem bi, mi hanti, kare seme tie, mi tungu kwe bet, mi mwasem na mi meka.
1: Si tie u, obe yi, se wuba ye yi nina anu, Wasi woba wo nche wona namne so akoma kra wo mo ni bi 1 week ni waja wo yire wo ba enam pon ne ne bi adai
3: ma me dia bonu obodua me so ba obodua me te se asem no se omo se se ara okoyi wo mu sense obodua na wo obodua sana wo ko wodi kan de asem no akwa jafa wo ono ne ono omo etwa no bo wodi kan twa no bo dada wo mu sense wodi kan no bo okwa japa wodi kan twa no bo ato wo edi sken man wo so wo mpɛ
1: wo sen
3: o won le tanabo wa so ba ji 200 million won le tanabo
1: wa di sikana ma no no anye
3: won ye mi mi se 200 million de mi mi nya bi nti 100 million so wa so won je o peni
1: ah 13 years ni nti dan na won wa si ni so e ya ne dan
3: ma me me pa cho mi ni dan o sro mi ma nti
1: dan
3: mi dan ya ma mi fie nti so wa mo
1: ah na wa sam de wo kan je ye
3: ay ma me e wo ho mi mi ni fie mi libia December
1: no
3: be
1: or 30
3: years
1: crew and
3: see
1: na
3: me
1: kwa ma ni kwa ma mi fie dia adena odi no ko bra o ma me down
3: ma me wo boa ne afia e kire se o wa dance ma no famra ne bi bia ya dance ye ni ya dance
1: ye I am ready nyakob Enti adan no ma me mi say last question. Adan no a wo say o ma me fie no na o ma me de safoa no ma o ba fufuro so nko siesiem. Na ne ne kwotenem.
3: Me de one na ka me mini habi.
1: E pa cho. Are you information? I would not key man is say onko pepa dan mu ho.
3: Na o
1: me bo dia. Me say wo say dia. Me me ma chi dia oba obe firi ma chi akoda dan se me ma bre
5: ma ne nya no adu information ya wanya
3: wanya me hwe
1: na na wire wo ho na do dansa fo ma obi so nko siesie o
3: obi a obi a oka obi a me ti me si ayo libia me da de safo mo bi wa gana
1: enti wan na de safo na ma adu information kro no
3: me nim wan na ka me nim enti me ti ngoka bi
1: na ben na obenya ho obeba me hia ho se wo ni emini na me ne wo kasa
3: ma me de se india me da se na na china e je me ba mi ni hwe
1: life e kra wo nya bi ma
3: mi ni kapre obi ada wor ma ne me so ja ka kra kra me ye nya se mi san ka me ba me ni bi
1: yan san de wo ka ska na bra
3: so mba san de mi dia in the north mba san de mi dia me ba
1: okay he fa na wo fi ba
3: me fri je ma
1: bi sa je ma ka ska na me hwe out mama producer send the abro nyankopon ya domo a so betimi abache na bra
3: kina de no de ne beti dia o de me no ayi ayi bekasa producer bekasa
1: ah me kire se mimi sika be di ho de a da me me pe na me kire wo mpa cho
3: ni ya me so nya botema me so ta da da me so nya ho na me so ma fro abo amane te bia da sei me nya ho na
1: ti en kan da be na wo be nya ho a o beba
3: o de me kasa mi ni da obi ada woruma me so me se koma no nti asa wo me gbo nipa ha mane na o ma me da aha mi wo abusiya
1: oba o bra ni okay nti wo ka mi sadia meti ase ese bia me bo abusiya na o ma pe obi aka me ho na me na badia me ti ase wo
3: nti tra me kan sasa
1: ko nti peska na fa abusiya ne ka ho na bra
3: mi mi ko ma me metro
1: je
3: mi ni ka pre mi ni ka pre se wan si di bo mi obi me obi ada wo ma wo na me ta ko ma no akuru mi ya pe mi ya pe
1: Enti producer be frew, I need you as soon as possible. We'll be back. Sabi nchile mubi wa wafun sun komodie. Yana mimpenu pi. Enti wano beka sa na wame yehu. Sabu nti mi match na juwa da. Bomodi ya nebra.
3: Ase ni mpacho, ase ni umam loro feu. Ise mimi nisika. Ese wanzu nyame.
1: Papa na weye sa. Na yade na unisika na uchubwa na hubase. Obama ube 100 million, 10,000. Na isa u dada anumebua.
3: That's kind of one deal. That's kind of the Muslim in the yard of Fufro.
1: Oh,
3: my yard of Fufro. I know what you are dancing. You can't be some.
0: First cancer will be answered. You push your new crab by one press. Obia first cancer is.
1: I don't know yet, Daragasa.
3: Mamma, come out to me. Now, what are you? I dance a four. It's one of the discount quay. Or so one day.
1: Scan a command, why? 10,000. Come on, why?
3: Yes, only. Now, what about four? No fa o leje ba ono mo to minim ba ono mo ho se wono kwa na kwes ono na wo fa o minim woni wona ntwa na bo
1: ma wo ma me amane ese wo ba no wo de wa ba ba bi se wo nsu wo nkyremu na ba kyere wo nkyremu why ne ja mini kes ka mini kes ka na emfata be ma ni sa o kasa be gem sa why
3: wo bi ande se me ka e ba se me ka mo se me ka me ha wo de mini bi e obi anka ma ba de me ha wo no
1: se ba wo ma me amane ene ne ne mra
3: ni nya o me lor fe me de won ju hia me pa me sero
1: jeo se me ma o lor fa me sha wo da fi se mi sika be di wo me ma o lor fa ju oda no pa ko na wa
3: mini problem
1: ah enti me ma o me tra ticket na ma o me ma o lor fe ado fo be be wo je ma wo du wo no ma me ani o mun ka so me tra ticket ma wa o ba e betia
3: mate mini problem
1: ah bye
3: bye
1: Evangelist Kasarinko.
6: Nine man. Aja, I say, Sabin Predias, and why Binis Aquasia be asked me one of our punta. Nine man.
1: Aja,
6: or by ye, then send my walk and you know, I didn't say, acquire to say.
1: Now, one Cassandra, I fear I may bear where you may you what you want your man's and with the acquire.
6: Me dear, they said Nabusian, acquire a corner on Unquan, a genamusa. And beset me who say. Yeni pa na te wotena se de o ma aware.
0: Mpacho. Yeni pa.
6: Omo so kan sei.
0: Mpacho o ma kan sem na me ofa ye o hene. Na o ma tena sem no be four times kura. Omo na nya omo nti ase. Wo fa se o ma bu me kwase. Se wo se dan no ye me ne ma me de a. Me nya ni pa ni. Enti owa jime si wo maybe 13 years. Enti won sume.
1: Evangelist meba meba. Na wo 13 years ni nyina na wo te wo. Na wadwene wei. Sister, na wo so ye de adwuma.
0: Mpa che wo na me no aduane kakra.
1: Aduane be ya.
0: Emu.
1: Emu ni de.
0: Emu nko a.
1: Emu ni nko a no mu fufuo na na tete. Mu ni de emu ni si ko
0: to mi. Emu si ne ayi. Na ma. Enam kakra.
1: Na wo so a na wo de sifa ko
0: to. Pa che mi de sifa ko.
1: E fa hia wase ne ho na.
0: Pa che o je me station.
7: Ah, na na no aduane na wo se na kom do. I
0: didn't
7: get you.
0: Saturday, I'm not my dad.
1: I'm going to be 5 years.
0: I'm not going to be able to do it. Ah, acha kura na.
1: Akuma obafro. Nyenye wadwene ho adwuma. Oba bi ya baba ha, wo this story better. Wo ma wadwene nya sha. Bewia se ewo mu pass say ni de ma na.
7: Life is about choices. Enti se ne wo ne wo awie wo abesi ya wo te ya wo kase. You chose it. Any chance. It's not by chance. But say wo wadwene se wo mo bi asmate wo. What we say be wo nya a crippled. And now say
0: Mammy, I'm not saying I'm going to be a good person.
1: day. A moon crant is a yarn for the Nubi Wayno Gaming Commission of Ghana, any dear chile, and unto Bomodia, na won so effa who should send you rice. Aya, ya dear, my car and Ramekar and adjust me, ya dear bay. Send me for trouble.

buy anyone a dumbi. A dumbi with that dum, a dumbi. Ni antena vi sabre kobi nonsia. Ani ma pa obi nyia on sabeka. Ani ma pom de hun sem na pasika sem se de be wa bra bo be koye bia. Ani be hwe san ken sabeka ye manager im auto ta filling station akonongo. Ate se ka kwen hye bia sia wo dwaso. E kwan tempon so mi dwaso en konongo as me a dead trap nowadays. Kan at the same. Se da bo fo fo nka kan ka kresem a. En so fa ni panche. Ate se ni pa mi ensa ahwim ahwere won kwa yaya ya. Omo mo prepare sa ya sa omo mo. Osuya shade. So ya driver ni ampa chonga kanga kresrem a. Asi ya fo mo ne driver fo nkon tokwa. Ochon yango po na pa kromun sem topic ben e betriti. Odi ameke mo asema cho se be obe Philip part of the show.